0: bo
1: me huye wa soru dia so adan
2: ene de mewe ya bo doctor simenya hepatitis b
1: ene na wonti o hine yire doctor akosie dia ya wo wa power specialist eba hospital ka eh ya dia wo sanya binie wo je hepatitis ayere sa ho award nkwan krum na se bibidru foko akansi wonu na je hepatitis award wo je ti bi wo america ni uk abrochimem na ka so je ne kwa
2: sa
1: na fatali va mu fraye donton
2: ah
1: ebeko prostate sa kompa ju ko ma boso en all set it sewo se ko to jenu aye goso goso kra foko pa wa specialist herbal hospital oh we drunk sa enye wenko a o sa ye de hodo bi
2: oba unkyira me ho se mebre
1: kumase wo wo fe yes lebusum ti road just for filling station obo si en grain ko benya poku yasi scp kwantem pon so takra de anaji estate anaji ma primary school ehwe animu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital.
3: Ensema wudua esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasie bo a yedebrawo ewo asempa fm enwe no nsia empai mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hunye ni nyina yedebrawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia

se obeye bibiye faun. Ube tumye pendye di akata su kama. Dia ude beye ni duwa na odiaye. Eni diye kwa soa.

0: I don't know.
1: Oh, kisi ni de ana ni ya sa o mi ni si se o diska kan o ma o be handle na 200 dia ni o ma o
0: diska
1: ni ni se la ni ska ni ni sa
0: na se se o ko ni ni na na utu akọ o be so se bi o so ni mpokuo mu a ti so diska ni bi kan o be so fi na no a ti so diska ni bi kan
1: ah e go se o so na ni fa o so diska ni bi kan o be there.
0: All right. Yeah, but point the number bit to be an offer. Nin would come on. Why? That's you. Sana wiase ti wo enti ye woni ma bi wo a ti se wo awutu wo si wa dwipi se ade wi menye bi wo na ye so mo e wo ne dia boa wo. Hello, good evening.